naamatin nung umritin sa chichit na rarandar. Ulma to alkundurin marike. Anay di ang ulma ay oyoyora. Anak ang kurot doon rin o mara. Chichit na marka perwala.